on senra adanse bi ba ha na obi na recommend ye se fibroid eyi efri sabio oba eyi fri na city se eba na edadie mu kay true recommendation runi mo bi a wa mane mu unu mo bi a ohwe yesu fa ne bra author we so the captain say do hear ni gidie onfa ni gidie asa so nya for gidie wi asa.